0: labala oro ife lori eto obirin idun losan ti toni era gbo gbo eyan ara le patapata pata mo fe ke fi ya mi idi te si fi abala yi ya mi ona ni wipe osu ke wa ta wo ye o lowo ta san sile fun eto yi lati bi osu mefa ni ofenu ogbe eyan kan so pere ohun si lo so ni gbowo wa fo didi osu mefa ta fin ba yin soro nile yi te fin gbo wa Baba wa ribe. Oye ka fi to yin leti pe eyin e te ngbo wa nile. Elo ni ye ta ti risa jo gan fun eto ye. O tu le jawo pe awon ti won nilo itore anu ko je ka fi be ri akoko gba owo fun eto ye lo titi. Sugbon la be. Adupe lowo eyin eyan kokan ejeje leyi te nawo si wa wipe keto yi ma ba duro accountant ti wa nbe nle agbara Mr. Said Hamzat won so ye ta nile fun eto yi tori to ba ti di pari osu ke waye agbodo sanwo omiran yala ka sanwo odun kan yala ka sanwo osu mefa yala ka sanwo osu kan tabi meje iye to ba wa lowo wa ni ta san sugbon mo fe ke gbo ye ta ni lowo ko to di pa tesi waju lori eto yi losan ti toni Mr. Said Hamzat lo la ni lowo
1: ani 211,000
0: naira on lowo ta ni lowo 211,000 naira ko sanwo episode meta lori eto ye I doubt it to ba le sanwo episode meta yun ose meta perete wa ri gbogbo eyin baba wa ati eyin mama wa ten gbo wa lori eto obirin idunu won ni ti ba la ba la ko si nkan kan ti ba se fe se o eto yi gangan lejika to je ka mo ri iran lowo ati itore anugba fawon eyan lori ikan ye bi o ba ti si eto yi ko si ori ofe fun wa lati gba itore anu tori wipe eto yi titi yin ni titi gbogbo omo yoruba ni titi wa ni ki se le ise lo le eto yi awalawo ninu irori ati ogbon wa wipe baba wa alaji kazim tori to fi eto yi lole loruko iyawo won to salaise eto yi ma duro sibi ko ma taku sibi ko ma tese waju a si dupe pe akegbe jare wa sode eyin eyan e si dide si wa papa julo baba wa chivasan sumanu a ni salai ma da ko yin tori wipe honorable leke abejide odidi odun kan atose metala 1 year 13

0: Weeks ni wọn fi sponsor wa lori eto yi ope eyin ola yin na ni eyin le pase for honorable wipe akani yi soniro looto omoluabi eniyan ni sponsor re honorable leke abejide asiwaju yoruba o sise be adupe pupo lowo honorable leke abejide lati gba na titi da koko yi le eto yi o ti duro to tin tesi waju opolopo iran lowo lati se fawon eyan lori eto yi be ba bi emi gangan alara lere wipe akani onke eyan melo lati sore fun lori ni wallahi mi o mo egbo ti mo foruko olohun oba mi o ki bura si idi atabalajo ti mi o si fi ma koruko awon eyan ta ti se lanfani sile n so fun yin losan toni owo se ri gbogbo sore sore laye to ba le se policy temi ni ti mo nlo leleyi bi n ba se nkan fun eni koko re le wipe mo se nkan kan fun o tori mo fe mo rira mi bi eni ti o ti gbe nkan kan se ninu aye ta wa ye won ni eja mo gbe aye bi eni ti o ni dola mo ma ba tin gbe aye bi wipe adogun odun adogun odun a ni ri n daada se ninu aye tori pe a mo fi gba se bo ba di gba bayi n se bayi to ba di gba bayi n se bayi idi re temi ki fi koruko eyan kankan sile mama kan pade mi lojo kan won ni e ka san won ki mi e se ojo si mo ni mama mi mo yin ki mo se awon ni ti mo rarin ise fomo awon showing machine mo ni mama pelu ogo lo mi ranti mo ya na sadua popo ju adupe lo mama na idi atabalajo re temi ki fi ko sile ko dabi n ba pade eni ti mo ti se laanu ri ti ibasepo ba fa mi la so n se bi eni pe mi o mo ri tabi pe a pade ri loke pe ye
1: egbe ki loko o se ma fun mi ninu
0: gbogbo eyan olola gbogbo eyan laanu ilana yi le mi nlo to fi dabi eni wipe ni gbogbo ogba mo ma so funra mi wipe akani omo ti ri nkan kan se nu aye ta wa yi tun tera mo se daada mo wa fe fi akoko yi mo fe fi be gbogbo eyin te n gbo wa nile loko lodo wipe losan ti toni gbogbo iran lowo te ba mo te le se fun wa lori eto obirin idunnu ti o fi ni duro bo ba je pe gba akoko leleyi teyin n gbo wa gbo eto obirin idunnu opolopo idile le eto yi tuntun se o opolopo igbeyawo lati muro ninu eto yi o opolopo eni to fe gbeyawo sile la lati ba soro lori eto yi o le to si je pe ta tun so losan ti toni yi na oda mi loju tada wipe atokunrin wa atobirin wa a ri nkan kan gba mu o ẹjẹ wa fun yin ni ope account number te fi ran wa lowo lori eto obirin idunnu the same ope account number te fi pe se ran lowo fun wa na ni 8069825174 e wo be se 500 1000 2000 te fi ran awon eyan lowo be na le eto yin sunkun lasiko ta wa yi eto yin yo mi je loju wi pe saanu ohun e ma je ko won oku erun won lowo ni wi pe iran lowo yin ni kan lo le gbe wa duro lori eto yi bi o ba si ran lowo olohun ateyan ara le a le tesi waju lori eto obirin idunnu e je kin so yan na kin dake o ti fun yin ni ope account number te fi ran wa lowo 1000 naira yin oni bi to gbe wa de o 2000 naira yin oni n to se fun wa o koda be fun 1500 naira oni n to se fun wa lori eto yi o ko ma ba duro ko le tesi waju
1: ori mi mo bebe wa
0: losan toni lori eto obirin idunnu a fe ma gbe nkan meji yewo ikini ninu ta fe ma gbe yewo ohun ni ta pe ni siso otito gbogbo eyin te ba n tele mi lori Facebook mi mo posting kankan si Facebook yi ti mo bere lowo gbogbo awon eyan wipe opolopo obirin ni omo so fokunrin wipe tell me the truth no matter what ba mi so tito ba mi so dodo sugbon bokunrin ba so tito to so dodo tan opolopo okunrin a di ota obirin to so tito fun ki lo faru eleyi ki lo fa to fi je wipe opo obirin fe otito sugbon bokunrin ba ti so otito fun tan adanwo de fitina de ijade inu ile tun dun tele o tun dun mo eje n fun yin lapere gbogbo wa la mo wipe oloju ko mu ololokunrin bo ba ri dudu a fe towo bori pupa a fe towo boyiri ayanrin a fe yebewo nimo ba agba ti yawo ile tabi ololufe ba ti wa n kefin wipe nkan kan sele lapa bibi to wa bi ololufe re wipe dakun ololufe mi adisa omo won ni gbangan olufe o ma rokodija nibi tan tin besin lori tiyanu tiyamo olowo ori mi ale elomi
1: aduro boko bokan bo
0: dakun mo ri kuro kere wa ati balikisi re wa mi ri
1: dakaye fun mi
0: o fe ko salaye fun mi se nkan kan be laarin eyin ati e ma kuro fun mi ololufe mi
1: suru lere wa ko lojo
0: adisa ba wa wo wipe ah ah ki mo fe fi rose e je nso tito fo olufe mi
1: ere wa
0: Eje nson to wa ni di re fun e kode eje nje omo wipe iwole wode mi ati balikisi to nre ye omo wo mi ni lati fi saya omo wo mi ni lati bi ba adore otito ti ki se ore kokoko ti ki se ore abose bi adisa ba le gbon to lohun to ro po ohun gbon
1: aya
0: to so be fun yawo ti nbe ninu ile adanwo de fitina de iyan ba de opolopo eyin iya wa lesin ni ba mi sotito ba mi sododo mo kuro fun mi ori pe eni abanife a ki kuro fun ru eni be lori post mi e je ki n carry ka message awon eyan fun yin on ti mo post si be ni be women will be like tell me the truth no matter what but after hearing the truth you will become a bad man e ma gbo respond awon eyan comrade engineer Abdulrahman Ahmad only that is fact brother me Dickness Ayo Adenaye only you are playing with your future alabi olasukan mi omni omo lie better pass o ojuma re ni pe ko kuro o sanju ko so tito lo omo layo folashade ni na so my mother taught us isn't our fault Mariam Olamide ni talk ayan tayo ayan dele igalizin oni it is well my able presenter we should just do our best and keep the rest within ourselves to save us from many things to tell them the truth at the end you go collect and blame yourself badigesin adeleke ni tell them the truth at your own risk dauda adeshola ni fact adek samson ni that is why we keep lying sir
1: Yeah,
0: eleyin ni message eleyin ni comment opolopo awon eyan lori post yen e ja se oju opo sile laarin iseju mewa ka bi gbogbo awon obirin aye ka bi gbogbo awon iya wa wipe kilode te fe otito latenu ba le yin eni sugbon bo ba ti so ti to fun yin ojo to ba ti so bayi ladawo ti de ojo na le ti ri bi okunrin buruku ojo na le ti ri bi eni ti ki se eyan daada Boti lewo kokunrin yi ko fori se ko forun se fun yin to ko to di wipe bi ni bere te bi ni bere ye loko te ti fin yogan te tin so wipe olohun ba yin se eroko re te tin morin senu wipe mori bi